yon sha nou fwa. Ki yon lou akon bojou wò la ti yo kewa. Ki yon si fwa li alafia. Alafia ninu akwa rare. Alafia ninu ilere.